Akay tichonah kanapnok ginislahubal, itnokonek bay Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yinhonok sa mahanil ko programa.

Akay tichonah kanapnoh jinis lahubal, itinokohoneh by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, jinhonoh sa mahanil ko programa.